dos pundi para kadang pamireng budhe lek wis ngaten iki dos pundi kula mboten semerap malih lek budhe me sampun dados warok nggih.